0: Hello, I'm Raoul from Magic Dirt and River of Snakes, and you're listening to 99.9 Voice FM in Ballarat.
1: Tanda-tanda ko pa nang tayong dalawa ay naglalaro sa may tanang pasigang malapit sa ating kaliwa. Ngunit yun ay, nung araw pa, isa ka rin sa mga lumisan sa ating buo. Ngayon, hinihintay pa rin kita.